Okay po, yan ang Nila, yun ang anong request mo, ikaw ang aking mahal. At hopefully naman, nag-message ako sa iyo at hopefully nagising ka at narinig mo yung requested songs mo. Okay, the time is 11 past 7 at nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, ZZZ. At as I said, I'll be playing some of the songs that some of you have requested. At also, ano pa ba dito? So ating one-hour program ngayon umaga, mayroong mga tayong mga updates sa lokal at pambansang balita, community announcement, Melbourne's weather forecast, entertainment. Uy, maroon dito nakalagay ko chismis o marites. No, pag-iwasan natin yan. At siyempre, sports update kay Alex Ayala sa tennis. Okay. At let's go some news muna. Okay. Muna tayo ng news.

World Bank nagbabala 2 million Pinoy na mamurong maging mahirap. Nagbabala ang World Bank na halos 2 milyong Pilipino ang maaaring malugmok sa kahirapan kung wala silang matanggap na ayuda mula sa pamahalaan para maiwasan ang epekto ng pagtaas ng inflation dahil sa pagmahal ng enerhiya at mga produktong petrolyo. Iginiit ng bangko na mas dapat tutukan ang pagbibigay ng cash aid sa mahihirap at near poor kaysa magpatupad ng magastos at malawakang fuel subsidy. Kabilang sa mga programang binanggit niya, ang pantawid pamilyang Pilipino program, uplift intervention para sa near poor families at limitadong ayuda sa mga sektor na pinakamabigat na tinamaan. Pangulong Marcos, mahihirap matatalinong estudyante sa mga liblib hanapin. Pinagagalugan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang iba't ibang sulok ng bansa upang hanapin ang mga mahihirap pero matatalinong estudyante para makinabang ang mga ito sa Presidential Scholarship Program. 5 scholars sa bawat barangay sa bansa ang magbibigyan ng 20,000 pesos bilang bahagi ng Presidential Scholarship. Mapa ng Bajo di Masinloc dinala sa UN. Isinumiti ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal na nautical chart to mapa ng Bajo di Masinloc at mga karatig nitong maritime zones. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, layunin nitong maitala sa pandaigdigang record ang opisyal na hangganan at saklaw ng jurisdiksyon ng bansa sa naturang lugar, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Iginiit ng Pilipinas na ang Bajo di Masinloc ay may 12 nautical miles na territorial sea at sa 24 nautical miles na contiguous zone patay sa Maritime Zone Act at sa 2016 Arbitral Award. Alex, tinalo si Alicia Parks. Umabante sa 3rd round ng Canadian Open si Pinay tennis star Alex Yala. Ito ay matapos niyang talunin si Alicia Parks ng United States 6-1, 4-6, 6-2 sa round of 64. Matapos duminahin ang unang set at mabawi ni Parks ang ikalawa, muling ipinakita ni Yala ang kanyang husay sa deciding set sa pamamagitan ng panalo sa 4 na sunod na laro para masilyuhan ang tagumpay. Makakaharap ni Yala sa sunod ng round si Kathleen McNally ng United States bago ang nasabing laban. Sasabak muna si Yala sa doubles event kasama si Venus Williams. Si Alex ang unang Filipinong nanalo ng WTA Tour Singles Championships at itinaas niya siya sa career ng high na number 2 ranking. Katrina Liagado ng Pilipinas, kinoronahang Miss Supernational 2026. Bumalik ang korona ng Miss Supernational sa Pilipinas nang magwagi ang pambato ng bansa na si Katrina Liagado ngayong taon sa Naturang International Beauty Pageant na ginanap sa Poland nitong Viernes, Hulyo 31, 2 beses nang naiuwi ng bansa ang titulong ito. First runner-up ng mga pambato ng France, second runner-up si Miss Brazil, Nigeria ang third runner-up, habang fourth runner-up naman ang pambato ng Czech Republic. So yan po ang ating balita. At salamat po kami si Jing Sosa who prepared our weekly news. Ang source po natin is abante.com.
Okay, nabalik na ang Pinoy gising na. Dumako naman tayo sa ating mga, nanggano na tayo sa ating mga balita. At ano naman sa ating community announcement. Actually, there are few ang busy-busy talaga natin dito sa ano sa Melbourne, sa Victoria. Ang daming mga events. And let's start with, of course, sa... Ano naman? Let's start. Ano na ba ngayon? 7th. Okay. Actually, kahapon, kagabi, it was a live concert yun ng December Avenue Polaris Tour 2026. At congratulations to the organizers. And nakita ko, kasi marong nag-live, it was very successful. So, congratulations at... At ano naman? Dito naman sa... 9th of August, which is this coming weekend, Bex Battalion, the Laugh Control Project. Ito po yung ganapin, ang contact po is si Risa, 0401-610-796. Again, Risa, 0401-610-796.

I'll be playing this song. Alam kong dadating siya dito. So, actually, I sort of, dinala ko siya dito how many years ago. Ito po si Isa Segura at ngayon dadating po siya dito sa Australia. Okay, let's play her song. Ito talaga ang everybody knows this song. So pagdating ng panahon. Ano natin? Okay.

Hi, Tito Jean. Nakita ko yung message mo. If you send the message to my phone, unfortunately, I cannot read it kasi ginagamit ko yung phone sa pag-live natin. So, if you can please sa messenger po or by email yung gusto mong i-mention ko dito sa radyo. Again, I'm using my phone sa ating Facebook Live. Please send it through email or messenger kasi pwede ko namang i-check dito sa laptop ko.

0: Yan, pagdating ng panahon by Aiza Segura. Yeah, dumating na talaga ang panahon para kay Alex Yalan, di ba? So, sa ating sa yan panahon naman para sa ating sports report na ano natin yung kanina na nabanggit natin. So, I'll just continue this one. So, totoo yan, si Alex Yala ay patuloy na gumagawa ng ingay sa kasaysayan sa international tennis circuit. In her recent matches, Alex showed incredible resilience and power, proving that she can compete with the world tops ranked WTA players. So, excited na excited talaga yung ating ano, excited ng ating deputy ng Filipino Broadcasting Group kasi alam kong ano, she stayed up to watch the itong games. Actually, may bala ko pero na, at the moment ako rin, naloko din ako to watch yung impeachment sa atin. Nakatuwa yung mga bagong mga lawyers. But anyway, let's talk about this one. So her power of let's talk about Yala, okay? So itong ano okay. So her powerful left-handed forehand and improved serve holding have really stood out match after match, hindi ba? So hindi siya sumusuko kahit mag-drop ang first set. Napaka kalaking inspirasyon para sa mga kabataan at Pinoy athletes worldwide. So congratulations sa nag-follow kay Yala. Kung hindi pa kayo nag-follow kay Yala, so mag-follow kayo kasi she's really good and yung concentration niya at kasi napanood ko yung mga interview niya, nabilib ako na tong bata na and very humble siya at tapos hindi niya talaga pinakita yung hindi ba sa mga ibang mga athletes pinakita nila yung naggalit sila or yung so people can sort of work it out na okay kung pagalitin ko to ano there's a chance na they will lose their concentration pero si Yala ano talagang very very focused talaga siya and very humble na girl and very proud din siyang being a Filipino na ano representing sa mga kabataan sa Pilipinas or the whole Philippines around the world naman kasi maraming mga Pilipino naman diba and ano husband ko tumitingin sa akin kasi agree na so you like Yala how she played but
1: I looked up her prize money.
0: Ah, you like her price?
1: $250,000.
0: $250,000.
1: For that tournament.
0: Would you like me to?
1: No.
0: Okay. Sorry, and nakiano yung husband ko kasi early morning kasi he comes with me kasi 5 o'clock. Before ano pa mga early 6 o'clock pa kami ako pumunta dito. So, sinamahan niya ako. And then, when I mentioned about tennis, so happy ang face niya. Okay, so, as I said, kaya tuloy-tuloy lang ang suporta natin kay Alex Yala. So, go Alex! Tunay kang Pinoy pride. Okay. Maroon ng si Tito Tito Jing Sosa. Thank you. Sorry Tito ha kasi ginagamit ko yung phone ko. So ito mayroong yan, thank you for reminding me. At ito nakalagay dito a Blessed Friday Tita Liz, kindly greet belated happy birthday kay Gentia. Itap ko an Ana de Dios. At yes, magpatugtog ako ng happy birthday. So thank you. And thank you for the news. Talagang hindi mo yan ma you don't forget every Thursday, nandyan talaga. Whether maro akong voices or not, laging naka-present yung news mo. So, thank you and I really appreciate that one. Okay. At balik tayo dito sa, ano naman, magano muna natin isang oras para naman ma, ano ba itong, ito pala ang gina-request. Kapay ako ay nagmahal by Jolina. How many years ago si Jolina na gano'n? Ito is one of the requested song din. Okay. Jolina came here how many years ago? Remember, dinala ni Kuya, kasama siya ni Kuya Germs long time ago sa Philippine Fiesta. I remember sa Laverton. Okay, so ito po. Merong ano na nag-request kapag ako'y nagmahal. By Jolina Magdanga.

Again, that was Kapag Ako'y Nagmahal by Julina Magdangal. At magano muna tayo ng isang birthday songs na kasi I just mentioned na magano tayo ng birthday song. So, ito po sa na lahat na nag-birthday, especially dito sa ating one of the broadcasting team, si Tita Jenny. At alam kong miss na miss nyo si Jenny. Tita Jenny, when are you coming back to join me? Okay, so ito po para sa iyo. So sa lahat na nag-birthday this month, ito po para sa inyo. And Jenny, happy birthday!

There you are, mga higala. So, na-deliver ko na yon sa happy birthday kay Tita Jenny at sa lahat na nagbe-birthday this month. Okay, so, ayan mga higala. At yeah, pwede na yun kayong, for those people, reminder first Friday. Ah, okay, the first Friday today. Maroon na gano'n sa ating first Friday today. Okay, so, okay. Anong nagano sa akin lang. So ano po ang ano Tita Patsy, ano pong ano natin today kasi meron kang gina ano sa akin. Okay, so well, okay. So mga higala, as you know, ang ano, okay, merong nagano sa pag-usapan natin. Kumainit na showbiz. Okay. Regarding sa ano, sa marang nag-message sa akin yung ASAP. Na, okay. So, maroon lang nag, ano, sa akin, nag-remind. It's a first Friday ngayong month. And a lot of people sometimes need to be reminded at kasi maroon nagsisimba. So guys, for those people who always go to church every first Sunday of the month, today is the first Sunday of the month. Okay, so thank you so much for sa pagpaalala. okay, so anong mga anong nag-message sa akin regarding about ASAP? Yes, ano, ASAP is ano na yon. Congratulations sa ASAP kasi again, it was very successful and yes, unfortunately hindi ako nakapunta for meron naman akong rason. Even though I was offered, ang ganda ng ticket ng gina-offer sa akin, dalawang platinum. But yes, thank you so much for that. At naano naman yung binibigyan ko naman, I'm sure they enjoyed the watching the ASAP. Okay, so sa ating yes, dami-dami. So at para sa ating mga local concert update, kami meron ding upcoming Pinoy mga local artists din kasabay sa Masculados. So there's also a local Pinoy's concert. Okay, so merong nag-post kanina. So there's two Masculados and the Pinoy local artists. Bakit sinabayan? Ewan ko lang. But anyway, that's how it is. Okay, so at so parang sa kansa sa mga Pinoy live shows dito sa Melbourne, kabilang na dyan ang masayang live performance na ngayong buwan sa siguradong okay. So mga raming mga like this coming don't forget this coming weekend this coming weekends ang meron pong Bex Battalion that will be performing it's on the 9th actually, I'm sure. Yeah, Bex Battalion, the Laugh Control Project. So huwag po niyo kalimutan to. Again, the contact person is Risa 0401-610-796. At tapos the following weekend meron naman tayong mga Winter Wonderland Dance Ball. At also this month meron ding yung Wonderland kasi dalawang Wonderland dito, pero yung Ubi Festival sa 23rd organized by Ed Guevara. But most of all, huwag niyong kalimutan ang Era Covers, which is the people's thing. Who's si Ira? Si Ira is the Desiree, ang tunay yung pangalan niya. Is the sister of Charlotte, which is from Sweet Nose. Actually, galing lang sila sa US, nang tour sila sa US, lahat sold out ang mga tickets doon. Kasi ang daming mga Bisaya, daming mga maskin, even though they're not Bisaya, they love the songs. Okay, so ito naman, itong song, this artist will be coming to, Australia sa October 24. Ito po si Andrew E. Alam ko nga lang people are nag-amangan sila kalanda ang tickets mag-release. It will be released tomorrow guys, ang Andrew E. tickets. Okay, so ito po. Pop.
Okay, magpasalamat ako sa inyo. Tapos na po tayo kasi malapit ng 8 o'clock. Ako po si Liz Honey, magpasalamat. And have a great day everyone. Ito po si Sinab Marin by Andrew E. Para po sa to sa inyo.